0: Minga chue tay tau. Kasna nali gu sinti rispa samuhu panika nacha rigus pa lika wangi mang.
1: Are are chaita sa taninga pa samuhu yani. Ama pinne is chaita kanya pa si kacham sa sun shampi shun sa official liki royal chimbi tapa wako chil ka kuna ma kuzo kuna nya chan ki kansa te.
0: Nika ba kai pinristu mari taita maitu.
1: Yeah. Yeah, sinda kaja rishun asta kuna asta.